Iwalaye mi ni Oluwa. Iwalaye mi ni Oluwa. Gbogbo nti mo jamo lo ni Oluwa. Emi to fun mi ni Oluwa. Ade to fun mi mo fun ni Oluwa. Awon mo to fun wa a fi ni Oluwa. Igbega to fi fun mi mo fi ni Oluwa. Ade to fi de mi lade o si lele mo ni Oluwa. Imi si to fun mi